0: mahalagang paalala, ang Pelsin Plus C ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry for Syrup, Cherry for Drops at Cherry for Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Mahalagang paalala, ang Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup, Cherifer Drops at Cherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup, Cherifer Drops at Cherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.